difungo mubanga Nabira wala nga pungo mubanga Eko, ninga ladu mubanga Webatu kankanga Yeah